Mere tariki nui. Te whare ariki. Au ranga tira ma. Nea te pau mga tāwhiri e mihi atu nei te akauta. Ea te nei te hunga ka hoki atu rā ki muri. Te waku waku. Ngā whare iti. Ngā harane. Hoi anō tērā mahi tērā. Ko te wā toni nei. Anei mātou e tuku mihi atu nei. Ki a koutou o tira ki a tātou. He te tau e tū mai nei. Tū ai te rao ngā kaupapa nui ki ngai a tātou. Ki runga o hopu apu. He ki ana. Ko te matasini o ngā tanipa. Nō reira. Whangaranga mai rā. Mihi mai rā. Anei, ko te hungarangatai. E pōwhiri atu nei. E mihi atu nei. Ngā iwi a te motu.

Kariruan natin po niya. Tayo naman, patutunin na teman. Itulang awal ang ikaw ngayon. O dari kini, kuni na wang konoy te po.

ka mohyo mate mohyo ka marama mate marama ka matau mate matau